0: informasi. Ali stop. Oke, aku nu pa lepi kota ban fast flowing lah ba.
1: Kota ipi kula pi pli vite lah.
0: Li nu pa pou fè sak nou fè pou li moman la nou pouzis pa monet, mon pou stasyon ya ba en sa bon rous. Mon pouzis fout mon la melo la ne ban ki na trap sa ban na ban mikrovati besnen en na trap sa bon rous.
1: Pou lè ki va sa ban na gomon ou ka di.

Mwen ba ti moun spesyal, etan ki moun faye show, zanmen zot manke. Zanmen zot manke. Kon dizo. Bigap zot ki bon.